good. You got to keep that up. Come on, let's sing it.

Thank you.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ng Lilo. Sa aking

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups at loadlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, namin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakal

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: M Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ko sa mga balita. Blah, so, namin kita mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9
4: Santo

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodelos ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sampong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sampong Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo.

0: ko si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadaan na ang training, hindi ka maligawan kung sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga bukika, Samsung Gold, Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, no, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
16: Santone Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na.
16: Lalakas.
18: At gaganda ka pa.
16: Bibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: XXM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na XXM kid.
2: Ina e, nang music ah.
0: Na XXM kid.
2: Ay, pura ka lang music magtapos bukta ko pala yung mga balita. Blabs, amin bigit mga DJs nila kanta.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka XXX. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Na XXM kid how?
4: Imo.
3: FM 103.9.
5: Sample Plus Gold.
6: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga buti ka. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako.

0: ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ka mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: System pain.
11: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nang nasakit ang akong likod.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour niyo pa langit, di ba sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin, nag-atake ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: FM and Manila now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sampol Plus Gold.
2: Ito nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sampol Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sampol Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magkaas.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: Assist the pain.
11: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
9: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
12: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
12: Sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: kuya Danton Gold at nawala po yung hingal ko.
1: Cell Phone Plus Gold.
2: Yahoo! Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
1: Timo!
5: XFM 103.9
1: Cell Phone Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ipon ko din sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodela sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samson Gold Coffee Mix na.
3: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: M kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so namin bigit sa mga DJs nila. Kan,
3: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalaniga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Canton Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
6: Pastilan.
5: Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka lang sa mga balita. Blabos, nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Pain.
15: Si Michelle Legale, isa ka

0: Pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pipili
1: sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pipili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kalang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen ang glutathione ka pa.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
4: garlic,
7: plus
4: collagen
7: and glutathione.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhol, buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for me.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka si Jante. Kada

0: Santhan Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santhan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: XFM 103.9.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: X FM 103.9.

0: ka na with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmig ka pala wala sa mood, nagamantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies.

0: Oil.
1: Ang pamahit
0: na all-in-one
1: sa presyo
0: magaan.
1: Sister Pain.
2: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sa borsang Samson Gold Coffee Mix. Ang iya nga katulad.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila, kanjo.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pa. Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mapibili sa inyong mga suking butika. Kampay na may natural energy booster. Santon

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9
11: XFM.
12: FM.
13: 67.
14: Yesterday's hits.
12: XFM.
13: FM.

0: FM.
1: FM.
0: 96.7.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon
4: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagana sang uto, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala? Iintagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Mycologen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa,

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: X.

0: FM.
1: FM.
0: 96.7.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Joe Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapo na yung time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pabibili sa mga butika.
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM.
17: XFM.
16: FM.
17: Yesterday's hits.
16: X.
17: XFM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kalisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhan Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santhan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
14: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sanson Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanson Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Chocolate Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Hala, ka-exciting!

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suking at tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan na sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpanamati basi kun may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gid kamo makapadala sa inyo para makutanon ha.
2: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Sa gihapon no pud tanga to siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
3: Welcome, Sir Josil. Thank you. Kaga sa ato sa mga suking mga tagparamati. Kumusta ka mo dira, no? Sa inyo sining mga kahimtangan, kabay pangara ka mo gyapon, ha? Sa mayo sining pagpaningkay-singkay, kagayan may mga iban sa ato, Sir Josil, sining nagabatyag sang nagkarinlain ng mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo, sampilas sining ka mga panugyan, kung ano makabulig, paayo sa inyo sining mga ginabatyag. But, ti sa patagya, Sir Josil, sa naturopathic medicine, more nga itong focus ni sa prevention.
1: Oo. Oh, kag, kung kaisa bala, kita nagkakaon lang, na dumdum na ito, nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagkakalipat kita sa pag-consider nga ito sa nga pagkaon, dapat ulit danta kung anong kinanglanon sa ito sa nga lawas in terms of vitamins and minerals, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josil, ano? Kung hindi gusto ang komposisyon na kombinasyon sa ito nga nakaon, the more kita nga nagatermino na ito, Sir Josil, nga nagadasok sa ito sa nga tiyan, the more, Sir Josil, nga dugay-dugay naghilab ang ito sa nga pamatsyagan, kag ang craving na ito, Sir Josil, kung kaisa budlayan kita mag-control.
1: Kagang aton man sining pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na. May rason man gali kun nga ang mga palahulag Dok Leo, may ara sang resistensya. Bangod kay naanad ang lawas nila. They used to that kind of activity. Paris ni karon ikaw bi basketball player, naanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, dugi na pangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Dok Leo.
3: Balan mo ti ang mga naandan, Sir Jose, or mga habit naton, either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
1: Kag may sistema ang lawas ta, Dok Leo, no? Buta mo rin sini, automatic ya, kung may ara sang ginatawag na ito sining paglisa sa ito sining ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sining sistema na andan.
3: Pero kung aton, Sir Josel, pilion sining hindi kinaandan sining sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ang lawas na aton. Kag problema, Sir Josel, kung ang ma-develop naton nga lifestyle, kung ang maandan naton suno o kung lisa sa naturalesa, Sir Josil, ang hindi pabor sa aton sa nga ikaing lawas.
0: Seven plus gold.
1: Ang naandan naton na Bidok Leo, kung adlaw halabira-bira kita kubra. Pagkagabi, ang dako sining oras, ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway, tulog kita.
3: I suppose.
1: So sa pagtulog ta actually nag-slow down man ang ato sining body activity, Dok Leo, no, kun magtulog kita.
3: Actually may mga hormone kita, Sir Josel, nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kun naghatag pre, no, Sir Josel, sa atong sini pagkaaktibo sa bilong nga adlaw nga amat-amat, Sir Josel, pagkahapon bala. Amat-amat ta kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na
1: alkaline. So ngaton diri karon nga pagadiskusyonan ang parte sa pagtulog, ang ato sining katulogon, kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Dok Leo.
3: Ano bala ang connection sa mayo nga pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Josel kundi man mayo ang aton sining pagtulog? Kag ti magahatag kita, Sir Josel, sang hambal-hambal naton nga kung kaisa pwede man lang maremedyohan, pero ang hambal sa mga texter naton, ano nga maremedyohan man, damo na yung nasolusyonan.
0: Seven plus gold.
4: Yes, to hell.
1: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then, sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street, tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The Secrets of Health. Now, dari kita sa pagpaintiende kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
3: Actually, yung pagtulog, Sir Josiel, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog, kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon. Actually, kabahin ni sa aton siling 24 oras, Sir Josiel. Muna gini, ahambalb lang aton, nagligad lang 888 rule, Sir Josiel. 8, 16, 24. So, ang 8 ko oras, sinaigahin gin aton siling sa pagtulog. Nga man, sa panahon sinisang pagtulog, take note, husto nga pagtulog, ha, ang aton lawas nagarepair sang damage ng mga cellula, nagabalanse sa aton siling hormone, ginapabakod ang aton siling immune system, ginatinlo ng aton sining brain sa mga waste products dira, ginabalanse ang aton sining blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sining memorya, ang mga experience ang aton sining adlaw, Sir Josiel, ginastore na, ginapabakod para hindi kita sining madali malipat, ginabalanse ang aton sining modo, aton sining appetite organa, ka ginapanubo sining ang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josiel, kunang aton sining pagtulog, disturbo ang ining mga sistema, hindi maka-function sang maayo kag normal. Sunthorn Gold
1: Coffee Mix. So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginataw na ito sining memory loss?
3: Isa, Sir Josiel, ano, afektado nga ito sining memory. Actually, even Sir Josiel, lang aton sa balat tiyagon, bisan lang aton sa nga emosyon.
1: At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan yung may utang sinyo. May utang ka mo, sige.
3: Ako nina gina, ang balon mo nga di ka magbayad.
1: No, para hindi sa katulog.
3: Sila naman hindi katulog.
1: So, ano ang mga delikado dariyo, mga risgo, Doc Leo, if kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato sining pagtulog, Doc Leo.
3: Actually, magambal kita, Sir Josiel, nga hindi husto sining pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josiel, and even tinuig nga hindi husto ang aton sining pagtulog. May mga balanon, gani kita nga ako yun, ginasuyop na yung mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi. Pero may mga batian, magkita kong kaisa nga ananad na ko yung tagalauna na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amon si Sir Josiel nga mga opinion, which is sa aton sining mga tagpalamati, dapat iayon na to, ako ni-align na to, Sir Josiel, sa husto ang oras ng aton sining pagtulog, na makuha na to at least 8 or siyam ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josiel, ang aton siri husto nga pagtulog. Kay kung kulang-kulang pierme ang aton siri nga pagtulog, utod-utod, hindi mahamuk ang aton siri nga pagtulog, na angot galit ni Sir Josiel sa mayor nga mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa diri, Sir Josiel, among heart disease.
1: Delikado kiti ang korason aton. The only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kung kaisa gabuang-buang ang korason, dala na lang kung kaisa may influensya ng utok. Galuko di amor.
3: Na, amo na siling nila nga, ay doon ka alam ang tanit si mo, pag-abot sa gugma daw gahinangag.
1: The Secrets of Health. Hindi makontrolar abis ang isip tang aton sinipitik sa korason. So if we speak about this heart disease, Doc Leo, delikado ini kay amo ni ang mga balatian, korason ta nagabatsyag sa balatian niya, ka-fatal, Doc Leo.
3: Correct, Sir Josiel. In fact, nagpabilin niya po, Sir Josiel, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, number one cause of death among Filipino Sir Josil.
1: Oh.
3: Kag sa kada mga factors, nutrition, environment, isa na diri Sir Josil pagit nga nagakontribuar among kakulang sa tulog.
0: 7 plus gold.
3: Take note, hindi adlaw mo pagtulog Sir Josil kundi sa gabi.
1: Ang adlaw kalabanan sa ginahimo naton is just a nap.
3: Mm-hmm.
1: 15 minute good nap could help re-energize our body actually.
3: Correct Sir Josil, problema may araman Sir Josil mga opinion na pagpanghunauna sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawi on ko nun nila sa adlaw. Mm-hmm. In fact, gabi, good Sir Josil, ang ginamin na ton na rin ang pagtulog.
1: May activity ang lawas na ton internally, Doc Leo, sa gabi, nga why niya ginahimo ko na adlaw.
3: Mm-hmm.
1: Katulad sa body repair, no?
3: Mm-hmm.
1: Ay, mga body cells na nagkaladamis, gina-repair sa ato sa nang lawas.
3: Maglawas pa sa nang Sir Josil, ti ang hormone niya na naton nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone,
1: mm-hmm.
3: Di nag-aamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josil, pag-gabi mo.
1: Oo.
3: Kag nag-aamat-amat man ni nubo, kag ginabuslan ni isang cortisol ko nagapaadlaw naman Sir Josil.
1: Oo.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Yes, to health.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy.
0: The secret of health.
1: Pero ang kakulang sang pagtulog, Dok Leo, anong epekto niya sini sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Ari Sir Josil, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control.
1: Mm.
3: Kung sige-sige galit Sir Josil na kulang kita sa tulog. Pero bisan pa, ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon ganit Sir Josil, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity.
1: Mm.
3: Butang malo nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayong inyo tulog daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang.
1: Oo.
3: Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa nga lawas. Ha? Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control.
1: Mm.
3: Environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Free coffee mix.
3: Kung hindi makatulog Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula Sir Josil sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas.
1: Mm-hmm.
3: Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta Sir Josil sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
0: Gold.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, mm-hmm. dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Sanzone Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
3: Hagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sinino upod sinisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sinin, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang itong tulog sinin sa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sinin sa pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sinin, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. kaga manotis ang iban sini upod nila sa balay may nagalinagatik takop kaldero sinis kusina mo.
1: Mm-hmm.
3: Kaya di suras gabi Sir Josel nagpanukib. So kung stable ang energy overnight Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josel nga naghatag sa aton. Sang manami sining nga kondisyon kag tayo yun sining nga pagtulog Sir Josel.
1: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josel kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josel. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, sirong pag-gabi, gamat-amat kita relax ka na gamat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon.
0: The secret of health.
1: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
3: Normally, Sir Josel, kung natulog ang aton sa niya concern, manami ko mainom na aton sa aga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotice ninyo nga aton sa niya suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. May isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo ko ron is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
5: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
0: Sunthon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee. Sunthon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Duhani ha, may real coffee ini sila nga sangkap. Amuning kung gusto niyo mangapi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, mainans pa yung pagtulog niyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Correct, Sir Josel. Ti araya, Sir Josel, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga ti kadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josel, nga why man sila yung problema sa tulog. Ti araya, makasiling kita nga ngamulan, ngamulan na ton nga why oras ang pagpangapi, ha?
1: Mm-hmm.
3: Bisan gabi, nagiinom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josel.
1: Uh-huh.
3: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen, yan eh, mga beauty ingredient, Sir Josel. Ang isa sa nga pampatamis na gamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
3: Recommended man ni ganito sa may mga diabetes, Sir Josel. Eh.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Tuloy sa nagapulaw, mayo galing Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
3: Makabulig, Sir Josel. Kapin pa tindi magin na ton manigar. Bisa nun na ito ka-discuss diri, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oh.
3: Kamunikin ng lanon sa lawas mas naton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel. Adlaw dito, gabi-edari mo. Di gabi-igid sila sa nima trabaho. Ito, may mo sana, Sir Josel. Talaga lang ito na paong taton na kita magsweldo sila sana. That's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-obra.
1: Free coffee mix. Kagang premium D3 coffee mix Dok Leon. Ti may malunggay manada.
3: Mm-hmm.
1: So in short sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong indi kamo matam-an, especially kun indi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya Dok Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problemaan kun nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josel sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sining pagtulog. Di ba sa pagtuon Sir Josel ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sa improve sang insulin sensitivity nga mo ning mayor nga sangkap sa ato sa nga premium D3 coffee mix.
6: The secret of health.
1: Sa managa pamangkot sini din kamo pwede ka bakal sini mga produkto ngin panglawag ta area. Kung may branch dara sa inyo sang Mercury Drugstore, pwede ka managa bakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka managa order. Sa syudad sa Bacolod, pwede ka managa bakal. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health ha. Sa Yes to Health store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, Tabuki na sa Marayubang sa Bacolod City. Kanto lang amo dara ang ngalan niya, Yes to Health store. Sa syudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health store, kadto lang kamo sa suki nyo sa ring mga butika kag pharmacy, pamangkuton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
6: The secret of health.
1: Now, speaking about good sleep sini Dok Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinoliray ka mo, Dok Leo, kay may nagapanimaho dang ang sudo, hindi ka gigatulog dayon, Dok Leo, ha?
3: Actually, hindi lang sila, Sir Josel, nga may makasimhot, ha? Sa nagapangalis nga, ngayon, ha? Kundi, part yun na, Sir Josel, iya sa gusto nga pagpanilo na ton sa ton sa ningalawas, ka dapat aton gina matalupangod, Sir Josel.
1: Oo. Oh. So, ang pamangko sini Dok Leo, ang sud, pwede ayhan ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Kada mo na sa mga feedback Sir Josel na nabatian nato na no ang nag-message diri sa aton nga nabuligan sa paggamit sini sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josel o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josel sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga ari diri. Isa diri Sir Josel ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sini Sir Josel ang kapayas. Nagabulig hatag sang naresmen Sir Josel amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap Sir Josel.
1: Kag manotis naton kon indi ka bala katulog bala Dok Leo, gawili imo sa face.
3: Mm-hmm.
1: Ang imo guya bala.
3: Correct.
1: Nali munuhon sa iban kag ibuli ka bala mahambal niya. Bo grabe man sila nga guya mo sila nga pwede sila mapuga kag ibutang sila nga sa kalaha kag prituhan itlog ba.
3: Pero base sa pagtuon Sir Josel ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi ya oily Sir Josel.
1: Aba, baba, ti maman just naka-oil ka na agad.
6: The secret of health.
1: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadry sang skin.
3: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tungod nga may ara sa Sir Josel sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig Sir Josel para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: So, ti, para mapabilin ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang Clear Skin Herbal Soap. Pagkatapos kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Soap bala.
6: The secret of health.
1: O, preparar kita pagsulod iya sang sigisiging ano bla, kapag ulan naman sa tigululan. uso naman sina ayang ano binataay sang lamok.
3: Mm-hmm.
1: Buta malon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga adamo sa sang baratian nga madala isa na dira ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton nami sini nga gamiton ta makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles mga gamay nga pala nakit sa lawas ta madisponihan yan ni eh, sang Santon Plus Herbal Oil Doc Leo.
3: Tuman ka importante gid nga may prevention nga daan kita eh. In fact may mga kilala kita Sir Jocel may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan ang gina-prepare nila Sir Jocel is Santon Plus Herbal Oil pagkatapos ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Santol Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santol Plus Herbal Soap, Sir Jocel, pananglit makaubog sini sa baha. Panghugas dayon gamit sini sa Santol Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Jocel sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
6: The Secret of Health.
1: Confirmi ka nagapulaw nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo nang imo sini nga pananawan dok layo.
3: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw dok layo.
3: Actually bilog nga lawas sa ton Sir Jocel affectado eh.
1: Oh.
3: Isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa ton Sir Jocel sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para di kita ma-outbalance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon aton dapat hatagan aton sa nagkakaigo nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene na vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton Sir Jocel ano sa convenience naton dira sa Visinex Plus soft gel capsule. Nga suppose kun di man aton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon kun mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Jocel. Pero ti instead nga mo na ginahimo naton kulang kita Sir Jocel sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa ni palibot bisyo pulaw, a screen, nga nag-affecto gid direkta sa aton sa ninga mata.
6: The Secret of Health.
1: Kag most likely kung sigisiging pulaw mo sini, batsyagon mo gid, hindi lang kay chronic pain na,
3: mm-hmm.
1: acute pain.
3: Correct, Sir Jocel?
1: Palanakit dyan sa lawas, Dok Leo, nga daw, why kagana na gid magulag?
3: Correct, Sir Jocel, isa gid na. So, makuan na lang na, Sir Jocel, makombine na lang na.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara na nga daan niya nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi may himong hindi kapulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang pala nakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may is the pain man, Dok Leo, no?
3: Balan mo, kinanglan na makarelax ang lawas na ito, Sir Jocel mo, para makarecover. Pero kung ga na nakit, hindi makarelax mayong nga ton sa ringan lawas. Kapin ba kung daw hindi na gitbala magwanta, Sir Jocel?
1: No.
3: That's the time nga ang pain reliever makabulig pahagan-hagan nagpatawahay gin sa ton pamatsyag isa sinidre amo ang cess the pain.
6: The Secret of Health.
3: Kung kay isa afektado nga ton sexual performance, Sir Jocel, especially sa mga lalaki ha, afektado, Sir Jocel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Jocel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Jocel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta, bala Sir Jocel. Ah. Kag iban sa ni Sir Jocel, ti hormone, may gamay niya imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Jocel, na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka, Sir Jocel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine galiin ng duha, Sir Jocel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kag ginaamat-amat pabalik sini, Sir Jocel, kag ginadugangan ang aton sini nga puwersa kag kahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
6: The Secret of Health.
1: Sa morning, one capsule lang ha, 30 minutes before loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lano nyo na may makakaglavuas ka, nagpanami pa sang blood circulation.
3: Correct.
1: Hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before loving, mag-turbo dietary supplement for men.
6: The Secret of Health.
1: Lo, pasensya agad kay Way na Taura sa ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon ha, sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskusyon naton. Taganta lang anay, tiyempo nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, para sa iyo sa nga parting words, Doc.
3: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa ton sining kabuhi magluwas nutrisyon, amo galing husto sa ring pagtulog. Ang lanon din ni para sa aton sa ring body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa ring sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa ring kaugalingon, mag-relax kita kung hapon, pagkato sa ring sa serum, kag maghamahamuok ang tulog sa ring sa kagabihon, ang pag-inom gari sa Sunthorn Plus Gold Capsule para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo. Madugangan pagid ang manami naton niya pamatsyagan sa aga, inom sa Sunthorn Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sa nikaunon para sa husto sa ninga nutrisyon. Kaya sunupa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
6: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Jose Albanias.
6: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Sunthorn Plus Gold.
7: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sunthorn Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
5: Sunthorn Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
8: Pinahusay.
5: Mabibili sa mga butika.

0: sa suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiinta galit mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na assist the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
10: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
4: Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natako.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
15: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
14: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
15: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
14: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
15: Wala-wala agad ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
4: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Assist the pain.
17: Ako si Heidi Retaiti.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Center. Makabalita nga una mo babalaan. Mo babalaan. Express. Balita. Labas. Kag-exclusivo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:12 sa kaga mga katrowa. Ini ang Express Balita Sunday Edition. Petsa 20 sang bulan sang Setyembre 2026. Ako si Katropag Ed Sese.
3: Ako naman si Katropang Wendell Balina.
2: Yari na mga nagapanguna nga balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa Balita Lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Saka sa plete, ginanunsyo pa sang isa ka-operator sang Fastcraft. Samtang jeepney driver ang nagapanawagan sa Gyapon sa pagdula sa excise tax mga increase ginalantaw sininga semana.
3: Shin Mil nga balor sang smuggled cigarettes nadakpan sa San Carlos City.
1: XFM News.
2: 5,000 seating capacity sa dance arena sa SM City venue ginapreparahan.
0: Express Balita.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita National News.
2: 14 ka mga Pinoy gin-recruit sa Russia agud makigaway sa Ukraine.
1: XFM News.
3: China ginapandaman ang Pilipinas bangod sa plano nga opisina sang Taiwan sa Cebu.
1: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: European Union na nagahinyo sa Houthi Group nga dulugan ang pag-atake sa Yemen kag Saudi Arabia.
3: Fiji nagdeklarar sang national emergency bangod sa nagtaas nga kaso sang HIV.
2: Sa Balita sa Sports.
0: Express Balita Sports. Sports.
2: Yumir Marshall makahingagawa yan sa 2026 Asian Games sa Japan.
3: Samtang sa ito naman yung balita sa showbiz, Carlos Agassi, kag Serena Agassi, asawa sini, ang sa karon na trending matapos nga may ginapabatian online.
0: Express Balita.
2: Katropa ang ato de ka mga headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto nga makabulig sa inyo nga ikaing lawas. Produkto sang Yes to Health.
4: Express Pangulong Binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
1: XFM News.
2: Ang countdown sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: May anunsyo na sa pagsaka sa plete sa Fastcraft bangod sa hindi mapunggan ng pagsaka sa presyo sa gatong. May 10% ang dugang sa plete sa bahay sa Ocean Jet. Kag mahimo masundan man sa iban nga yaran sa pareho nga negosyo. Samtang sa bahay sa Land Transport, kinpahayag sa Bacolod, Manibela, nga handong gihapon nila ang pagkakasang excise tax. Kag iban pa nga mga buwis sa gatong. Pero kung ang LTFRB ang magpagwas ang bag-o nga taripa base sa petisyon sa ibang nga transport group, mahimo ang tanan nga magasunod na lang. Sini nga semana may ginalantaw nga mega price increase sa gatong kag mahimo tub-tub na 10 ka pesos ang increase sa kada litro sang krudo. Ang krudo ang ginagamit sang tanan nga public transport sa sea travel man o kun sa land transport.
1: XFM News.
3: Kumalin sa bulan sang Mayo sang nagligad palang Biyernes nga nakapagwa na sang pahanudom ang National Grid Corporation of the Philippines sang normal na o kung normal na ang grid alert status. Sunod sa kay Michelle Becerra, ang Media Relations Officer sang NGCP Bacolod, nga nakabalik na ang paghatag sa kuryente nga sa mga dalagko o kung ang mga dalagko nga planta sa Mindanao amuman kung nga awla na sang yellow alert kag red alert status. Kagyara na sa karon 450 megawatts ang gina-export halin sa Mindanao nga nagatag sa bastanteng supply sa Visayas. Nagkalaoman si si Visera nga madula na ang mga manual load dropping o kung rotational brownout. Kagula lang sa mga emerhensya nga matawo ang mga brownout sa karon ang halinasang mga lineup interruption sa isang local distribution utilities. Halin naman sa bulan sang Mayo nagsugod ang mga yellow alert. Kag sang bulan sang Hunyo may tumalagsang red alert status. Sa bulan gid sang Agosto sang may adlaw-adlaw nga MLD. Ini ang nagtugas ang wadamo ng mga reklamo kag perwisyo.
2: Express Manila. Nakumpiskar sa kapulisan ng 100,000 pesos nga smuggled cigarettes sa CL Despre Highway, Barangay 5, Ciudad sa San Carlos, gabi sa Setyembre 17. Sa digs investigasyon sa San Carlos City PNP, nakikita ang nasambit ka mga sigarilyo sa isa ka residente sa lugar nga nasulod din sa duha ka mga boxes. Kaginapatian nga ginbinin lang sa lugar nga may mga brand nga Carnival Kagabosco. May kabugusan nga 100,000 pesos ang balor sa nasambit ka mga sigarilyo nga nakuha sa lugar kag ginahibalo pa kun sa diin gikan ang nasambit ng mga kontrabando kag kundi ininipadulong sa syudad sang San Carlos. Sa karon, napaidalam sa kustodiya sa kapulisan ang nasambit ng mga smuggled cigarettes para sa nagkakaigong disposisyon kag investigasyon.
1: XFM News.
3: Wala pa na pasakaan sang kaso ang suspek nga nagtiro patay sa isa ka lalaki nga ginatudlo witness sa nagligad nga pagpanglutang nga nagduntad sa Procactive o Barangay Bandalagan, syudad sang Bacolod sa tuong Agosto 20. Ang biktima ginkilala sa kay alias Javin 22 anyos kag residente sang Parokya Bakawan, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Rami Zaison, ang office in charge ng Bacolod City Police Station 3, ilan na istorya ang ilog isang biktima apang nagapangduwa-duwa ini nga pasakas ang kaso batok sa suspek kagini ang nagbalik sa Manila para nga magtrabaho. Dugang pa ni Saison preparado na ang mga dokumento para sa pagpasakas ang kaso. Kag sa karon nagapabilin nga at large ang suspek kag ginagkompirmar man sang hepe nga kung hindi magpasakas ang kaso kung reklamo ang pamilya mahimo ang kapulisan nga magapaday unsang kaso. Kung madumduman ang biktima naging saksi ni sa pagtiro sa magutod nga kanday Harley kag Harold Espina nga nagresulta sa kamatayon ni Harold sa kaangay nga lugar. Nagagwa man sa ilang investigasyon nga love triangle ang motibo sa krimen.
1: XFM News.
2: Nasapuan nga wala na sa kabuhi nga isa ka senior citizen nga lalaki sa sulod sa ginapaubra city nga boarding house sa Purok NEDF, Barangay Handumanan, syudad sa Bacolod, agas ang Setyembre 18. Ang nagdaliwan ginkilala sa kay Sigfredo Mendoza, 82 anyos, kag residente sa sambit ka lugar. Sunod sa kay Police Captain Lailani Laguting, office in charge sa Bacolod City Police Station 10, nagkakatulog ang biktima sa nasambit nga balay kag giniang ginapakayos ang giyang bata nga nagobra sa luwas sang pungsod. Dugang panilaguting ginsulod sa mga nagopobra sang balay kag gilayon nga nakita ang biktima nga nagahapa kag manginakita nga mayara sang dugo sa wala nga kabu kag wala na sang kabuhi kag ginibalo man kun may ara sang mga nadula sa sulod sang balay. Ginpahayag man sang hepe nga makadua ka beses na ginkawatan ng sambit nga balay kagila sa karon ginalantaw ang iban pang mga kabangdanan sa kamatayon sa biktima kag ginatumod kung may foul play ang kamatayon sa biktima.
3: Nagareglohan ay na ang biktima kag suspect nga imbolbado sa nagluntag pagpanglampos sang butilya nga kag pagpanglabo nga nagluntad sa Purok Tortugan, Barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod gabi sa Setyembre 16. Ang biktima ginkilala sa kay Jerry Catalugo nagaedad sang 62 anyos samtang ang suspect ginkilala sa kay Jim Paul Medes 32 anyos kag lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Rami Saison ang office in charge sa Bacolod City Police Station 3 ginpadangat na sa barangay ang ilang kaso kag lunsay nga nagpagawas ang affidavit of no interest ang duha ka mga partido. Kumadumduman, naglungtad ang insidente sang ginpasibangdan ni Bides si Catalugo nga nagkuha sang litrato sa iyang balay nga nagresulta sa komusyon kung sa diin ginlampusan sang sospek sang butilya sa ulo ang biktima. Kakiniman ang gitbalusan man labo sang senior citizen labo gamit ang binangon.
1: XFM News.
2: Para sa nagailapit ng celebrasyon sa Basquera Festival, magrekomendar ang kapulisan sa syudad sang gunband ay kag signal jamming para sa highlights. Iniang payag di Bacolod City Police Office kon BCPO Deputy Director Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Kung sa diin, mag-request sila sa kay Mayor Greg Gasataya para sa siguridad sang tagsa-tagsa sa kahiwatan. Padumdumaan sa 2025, wala sa ito nag-recommendar sa traffic jam ang BCPO. Sa karon, ginahulat pa ang desisyon sa alkalde kung magpasugutin ni sa mga rekomendasyon.
1: XFM News.
3: Maximum tolerance sa pagpangdakop iga patuman sa Bacolod Traffic and Transport Department kon BTTMD sa tiyonsang selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Sunod sa BTTMD Head Attorney Ruben Sabig, madamo sa pangayaw nga magalantaw kung malagalagawan sa syudad sa Bacolod rason nga dapat may maximum tolerance. Ipaiway mandanay ang towing sa hasta matapos ang kapistahan. Naibaloan man nga plastado na ang mga traffic plan and route para sa BTTMD kung para sa maabot nga kapistahan na Mascara Festival 2026. Magasugod naman ang pagsirado sa dalan sa Bainsang Plaza sa maabot nga October 1 kada alas 3 ang hapon kag magabukas alas 3 naman sang kagahon.
1: XFM News.
2: Ginapaabot nga magalabot sa 5,000 ka mga tao ang kapasidad sa SMX Convention Center Bacolod, ang venue para sa patigayunon ng Mascara Dance Arena Competition 2026. Sino kay Attorney Hannah Leia Tanyoso de la Torre, Board of Director Corporate Secretary kag Head ng Legal Affairs sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated. May 20 ka mga bleachers nga ibutang sa venue para sa mga mananaw. Ang kada bleacher may kapasidad nga 250 ka mga tao. Kag kunti puno na maghahatag sa kabugusan nga 5,000 ka seating capacity. Kabahin din sa mga preparasyon para sa Mascara Festival, ilabi na sa mga aktibidad nga pagayawaton sa Dance Arena Competition. Siningatuig nga ginabag-o ang venue sa kahiwatan. Katropa nga aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita.
2: Ang kaudan sang aton na balita nasyonal.
1: Express Balita National News.
2: 14 ka mga Filipino ang gin-report nga gin-recruit sa Russia kag ginahilo sa combat role sa inaway kontra sa Ukraine. Sino sa isa ka security expert sa 14 ka mga Pinoy nga ginaligar nagapakigaway para sa Moscow? Inpayag ni Monira Mustafa, Executive Director sa Shazur Group, nga isa ang napatay kagang isa prisoner of war. Si Mustafa ang tagtukod man sa Shazur Group, isa ka security consultancy nga nakabase sa Kuala Lumpur, kag isa ka senior fellow sa Verve Research, isa ka independent nga think tank nga nagatutok sa seguridad kag foreign policy sa Southeast Asia. Sino sa iya, wala na kay balo mga Pilipino nga ginrecruit sila agud makigaway para sa Russia batok sa Ukraine.
1: FM News.
3: Mapilitan ang mga grupo sang negosyo sa pungsod nga magpataas ang presyo sang ilang produkto bangod sa padayon ng pagtaas ang presyo sa mga produktong petrolyo. Sunod sa kay Stephen Kuwa, ang Executive Director sang Philippine Amalgamated Supermarkets Association, madamo na sa mga negosyante nga nagareklamo bangod sa mataas nga gasto sa transportasyon sang ilang mga produkto kag mag-book sang mga island tour. Pila sa mga rason nga ila nakita para diri amo ang nagapadayon nga paglupok sang inaway sa tunga sang nasidlangan subong man sa pagluya sang peso batok sa dolyar. Nakahanda man sila sa pakipagsapol sa Department of Trade and Industry kon DTI ang unsay ila plano nga pataason ang presyo sang ilang mga balaklon.
1: Express Manila.
2: Ginapandaman o ginapandam sa China ang Pilipinas batok sa anuman nga lihok na mahimo makahalit sa bilateral relations kasunod sa plano sa Taiwan nga magbukas ang representative office sa Cebu Search. for information. Sunod kay Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Guo Jiakun, dapat mag-stick ang Pilipinas sa One China Policy kagligawan ng paghimo sa mga tikang nga makahimo makahalit sa relasyon sa Manila-Beijing. Kinkumpirmar ni Taiwan Foreign Minister Lin Xiaolong nga nagapreparar na ang Taipei sa pagbukas ang ikadua nga representative office sa Pilipinas kasunod sa subong Taipei Economic and Cultural Office sa Metro Manila. Sunod sa kay Lin, tuyo sang talatapan sa Cebu na matagan sang serbisyo ang mga Taiwanese travelers kag negosyante sa Visayas kag Mindanao. Subong man makapasangkad sa economic ties sa Pilipinas, ang petsa sa pagbukas wala pa matubod.
3: Ginaristo sa National Bureau of Investigation o NBI ang isa ka immigration officer sa tiyon sa interdiction operation sa NAIA Terminal 1 sa Setyembre 11-12. Bangod sa kinaligar nga kahilabtanan sa illegal recruitment kag human trafficking scheme, suno sa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nagugat ang kaso sa reklamo sa isa ka posible nga biktima nga ginrecruit agud nga magtrabaho sa Thailand. Ginpayag sa ahensya nga ginaligar may grupo nga nagapang-recruit sa mga Pilipino paagi sa Telegram para sa trabaho sa Thailand. Lakip na ang customer service position nga may ginpromisa nga sweldo nga yara sa 50,000 pesos kada bulan. Ginpayag man nga tukiban man ang mga sa mga investigador ang ginapaagi sa immigration counter mga pasahero nga wala sang kompleto ng mga travel documents. Sa tingin ginapahayag nga nagabaton sa 40,000 pesos ang opisyal sa tagsa ka pasahero nga ginaligar ginafacilitate. Nagsugod ang case build-up matapos nga nagpangayo isang bulig sa NBI ang isa ka posible nga biktima.
1: XFM News Express Balita.
2: Katropa ang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
1: Cessna Pain,
4: available sa mga drugstores. Mga pangulong binalan sa Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity, mag Santon Plus Go. Mapakal sa mga butika, Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mapakal sa mga butika.
1: Express Balita.
2: Ang kaudan sa aton balita.

0: nagbeka sa Saudi Arabia. Kinpasalig sa EU nga ginasuportan nila ang Saudi Arabia. Matundumahan nga ginkondener man sa Kuwait kag Bahrain ang pag-atake nga ginimo sa mga rebelde nga Houthi nga nagapuntirya sa Saudi Arabia.
1: XFM News.
2: Nagdeklarar sa National Emergency ang Fiji bangod sa nagataas nga kaso sa Human Immunodeficiency Virus o kon HIV. Sa isa ka dekada o kon sa isa ka kada sa isinta ka adult ang nagkabuhi karon nga may HIV kon ipanggid sa isa kada 167 sa nagligad nga lima katuig ang kadamoon sa mga lapsag nga naga kapatay bangod sa mga komplikasyon na gamay kantanan sa HIV nagdugang man. Pila sa mga kabangdanan sa riyang mga paggamit sa illegal na droga, unsafe sex, needle sharing, kag mga ginatawag nga bluetoothing. Amo sini, ginapabangod sini, ginapasangkad sa pungsod ang paghatag sa serbisyo sa pag-usisa, pagbulong kag pagtap na sa HIV.
1: Express Manila. XFM News.
0: Katropa ka ito mga balita international na ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Express Balita.
0: At naman padulungan mga katropa ang balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: So naton na balikan mga katropa no kagabi lang to no ang pag-open sa 2026 Asian Games dito sa Japan. Sa sabong katropa wala ka doon sa kasiguradahan kung ining isa sa mga posibleng kamangin delegate no para sa 2026 Asian Games sa Japan si ang boksidor ba lang si Yumir Marshall na 30 anyos karon mga katropa no mayara siya abisang hampang sa kay Omar Huerta sa Temecula, California sa maabot man Setyembre 19 or actually no kagapon mga katropa no same day sa boxing draw and kagapon man ang ano ang actually opening sa 2026 games no ang nanging resulta sa bawat mga katropa no sa kay Marshall depende ni sa mga physical condition no pagkatapos ng yampang amo ni magdetermine sa karon kung ining Tokyo 2020 Olympics bronze medalist makalupad sa Japan kag maka-compete sa 80 kilogram division nga magasugod sa September 23. So sa karon mga katropa sunod sa iban nga mga ka-team niya no kag mga head niya wala pa sa kasiguruhan kung makalagas ining si Yumir Marshall. Actually si Yumir Marshall unbeaten siya katropa no sa pito ka mga professional fights kag ginalauman ng challenge no batok sa kay or sa ining nang makanakampang niya actually American Mexican descent may 15-1-1 nga record no nang 15 wins, 1 draw and 1 loss no so sa sininga 15 nga pangyama ka tropa nakamiyara siya sa 13 wins by knockout winning bako dining si Yumir Marshall mga katropa no sa karon so ginaulat pa sang tanan depende sa kay Marshall no kung kaya niya maka-catch up sa Team Philippines no sa September 23 nga naka-schedule nga boxing fight mga katropa. So kung makayaran nyo ko no, ini na ang ikatatlong Asian Games stint para sa veterano nga si Yumir Marshall nga nakakuha sang bronze medal sang 2018 sa Jakarta, Palembang kag silver sa 2023 Hangzhou sa China. Ang Philippine boxing team ang ginapangunahan sa karon sa Olympic medalist nga si Nesty Aira Petesio kag Aira Villegas kag si Carlo Paalam. And taas to actually mga katropa hindi pa yung kagapon lang pag-opening sa 2026 Asian Games kung kisa sa din isa rin si Ari Villegas nagpangunang nag-uyat sa banner sa Pilipinas na nagrepresentar sa 20

0: The 26 Asian Games did to Japan. XFM News. Aton nga balita sa sports, mga katropa, ini nga balita sa sports ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang Turbo Dietary Supplement, ini ang aton nga suplemento kung makabulig. Hindi lang, mga katropa, no, para ma-enhance ang libido sa lawas. Kaya man, imuni sa makakaglabuas ka. Ang Turbo, ang makabulig para pagun ka bilog ng adlaw, may kusog ka bilog ng adlaw, sa bilog mong adlaw nga ubra, mga katropa, no? Sa pagmaneho man, sa pagpamanday or ano man nga medyo mabugat nga trabaho. So makabulig man siya, mga katropa, no? Labi na gin sa inyong intimate moment sa ibong partner. Yan ang Turbo Dietary Supplement, himo sa maka kag-klabuwas ka. Mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Mabakal sa mga drugstores nationwide. No? Sa Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstores, no? Sa Watson's, sa ato dari sa Negros Grace, it's here. Kagiwan pa nga lokal ng mga butika sa inyong mga lugar. No? Mamangkot lang kamo, magpamangkot lang kamo mga katropa sa mga tendance dan. No? Kag, abisan, ang iba, kung kisa din yung makikita ba yung naka-display mga produkto, mamangkot kamo kay Aragin. Available gid ang mga produkto sa Yes to Health. Pero para sa kompleto ng pamalaklon, no? Pwede gid kamo magbisita sa ato nga Yes to Health Store. Aton padulungan ang aton balita sa showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Katropang Wendell.
2: Yes, ato naman yung showbiz balita, mga katropa, sa mga adlaw sa Domingo. Trending sa karon ang Agassi couple. Kung tayo naman si Carlos Agassi, kag Serena Agassi, mga katropa. Matapos sa mga ilang mga parinig o kon pabati-bati online. Mga katropa, nagsugod ining ila pabati-bati nga ang mga good night maliban sa ano ko no sa nagpa-cloud o kon sa cloud chaser, good night. Ay good morning maliban sa isa na walang talent na ano lang na kumakapit sa pangalan nila ko no. Tapos sa Manila, pag di ka kuno sikat, huwag kang magpa-victim. Na duha ni sila mga katropa. Ang couple nga niya, kung mag-asawa ni Sir Galua, kasado na ni sila. Sila nang sikat sa nagpagkakanta, wala sa mga wala tupa, mga kanta, mga happy na birthday mo pa, mga love na mga kanta, nga wala diri, wala digto, na doon, man sila nga doon, nagsikat as sa mga wala pulos nga kanta, wala ang meaning, doon, wala pulos sa meaning, no? Pero tiyang tuno, doon ka, ay, ang beat na, doon ka okay man, bala? Pero okay pa na gani mo, daw, amun ang pinaka-okay nila nga kanta, ang happy na birthday mo pa, pero ang the rest, doon ka, ano, gudya ka trapang, eh, doon ka, do hindi pang bata, hindi bala pang ano pang formal bala
0: no, wala wala kumbaga wala
2: wala tapos do kalain sa mga meaning wala ka trapang ed do ka muna tapos ini sila sa karon ang naga trending online bangod sa pabati-bati nagsugod ini sang si
0: pabati-bati silang nag-aaway or mag-aaway sila
2: gapang-aaway sila subong okay. Nagsugod din ni gani tungod nga ang anay PBB housemate bala nga si Shania ang naghimo sang content wala man to gid post pero do live niya bala sa Instagram. Mm-hmm. Ang title to kay Exposing My Instagram DMs. I-expose ako nako anong mga ara bala sa mga inbox niya sa ano sa Instagram ano dang ginapang chat siya kag sinong ga chat do ka muna. Nag ano ito katrapang Edo nag-start dito nga nakahambal siya niya nga isa ka actor nga nag-chat sa iya nga daw hindi ko na friendship ang hanap. Amo na ang balya like something ko nga in the usual kag that time sa 2016 14 years old pa lang to siya sa nag-message ang amo to sa iya ang nasambit nga actor. Pero hambal niya, itago ta na lang siya sa happy na at birthday niya pa. Munambal ni Shania, mga katropa. So, wala to nag-mention nga lang si Shania. Pero, gila yun nga nag-ano niyo, nag-post si Carlos Agassi nga pag hindi na kuno sikat, hindi ko no mag... paano bala papansin mali kay wala ka talent kalaos ka na muna mapapansin ka muna ang bali niya mga katropa pero kalain pa dito kay ti syempre ginkainit sa mga netizen kay si Carlos mga katropa ginano niya dugin threat niya si Shania kamal niya nga nang humanda ka sa asawa ko nagsisimanda ka sa asawa ko nagsiselos asawa ko ngayon mabunga nga ito amo na yan ang statement Pero sa pag-dig deeper sa mga netizen, kasi syempre may pagka-investigador man katra pang Ed, no? Ang gining mga netizen, nakita gid man sa mga netizen, like 2016 ang mga year katra pang Ed, ga-comment gid man si Carlos Agassi sa post ni Shania. Though selfie to ni Shania, hindi wala pa siya sa Pilipinas, sa duara pa siya sa La Inya City.
0: Shania wala. Ano ganin na? Ang complete name siya, Shania.
2: Hindi ko madumduman na yung apelido. Okay, basta Shania. Okay. PBB Shania kay magkuhan siya. Shania, mm-hmm. Shania. Mm-hmm. Di, amo to, sang time nga wala pa rin si Shania, doon pa siya sa ibang nga pungsod. Kito half ini siya mga katrapag-ed, Shania. Mm-hmm. Ga-comment-comment na to si Carlos Agassi nga, what city you're living in, mga mamo, na naang yagi na pang comment dito sa post ni Shania. Di, ang bali sa mga netizen, uy, halata, kagigaling nga tuod, malang galing nga mga kiga sa bagay gani, wala kaging pangalanan, do ka mo, na bala. Di, subong niya, kakatrapang ed, gina-threaten, di yung nga kay wala ko no talent, Shania mo, na nga pa, ano na lang, nga pa, kapit ko no sa pangalan nila. Di, ang bali sa mga netizen, ano git pangalan yung aduhang, hindi makamusikat si asawa mo sa kanta yung nga mga amuna. Tapos, ti, akalain gito katrapang Ed, wala bala gina-tolerate, kagin call out sa mga netizen nga, imbis nga mag-sorry, bala mo na, that time 14 years old, pa lang to siya naya katrapang Ed, sa amo to mga message niya gali sa ano, sa Instagram, pero tinakita gano'y yung netizen ka comment pagid siya sa mga post pagid, why labot sa mga DMs niya ako ng mga personal message. Di, amo na, katrapang Ed nga ginaano no, do sa subong niya, do nagwa pa nga si Shania ang lain in the first place, gahambal tuod ang isa. Ang kalain pagid, ginatawag sila subong sa mga netizen nga, may saltik sila nga duwa. Kay tungod katrapang Ed nga, gahambal nila ang babayi. Like do, imbis nga mag, ano bala, do, i-realize niya bala, imbis bala nga mag-think siya bala.
0: Hindi ka magpatulda do,
2: wala
0: sa dapat. Galing.
2: Subong niya, ginaaway nila ang girl. Gaano gid sila, ga team up gid sila para mag-away bala sa girl. Ang balga ni sa mga netizen, eh dapat ang iba na mo
0: control mo.
2: I-istoryahon mo nga, team sorry ka na lang kaysa una, ginobrabo na gali. Pero hindi. Subong niya, ga-team up sila nga duwa para i-bully ining si Shania matapos nga nagwa to. Sa bagay, ambal sa mga netizen, sa tutuod lang, wala kami kabalo to nga ikaw to Carlos. Kaso, naghambal ka dira at wala na kami nayawan mangita kung si Sinong namin ni Shania. Kagati, hindi mo bimabindihan ng mga netizen. Kato pang Ed, grabe, bala mag-scroll down sa mga memories.
0: Mangita na dahil ng ano yan.
2: Asta na sila to 2015, 2016, din nakita dito nga comment-comment kid man si Carlos Agassi sa mga ano ni Shania.
0: Instagram
2: post. She's 14 years old that time. Kato pang Ed. Amo mo na hambal ni Shania sa yato nga live while doing the What's in My DMs challenge.
0: And I think si ano yan, aran na sa yung late 40s, maybe?
2: Yes, that time. 2016, 14 years old si Shania. Tapos ang hambal ni Shania, tobi, ang mga words niya, exact words niya, katropang Ed, nga like nga, hambal niya, I was 14 that time, 2016, when this actor messaged me, hambal niya, nga, Maya, and nafe-feel ko na hindi friendship ang hanap niya based ko no, sa iya nga mga, ano bala, mga ginapang mangkot, amo na, katropang Ed daw. Pero ginbayan niya lang man ko no, amo na. Tapos ang bali to, amo tong bali nga, ng I will not mention na lang, but ano ko no, ng
0: 40, let's ano say na lang. Siya? 40, oh, 46?
2: Let's say na lang ko no, na happy na siya, birthday niya pa. Ti, amo to, ang kanta nila nga, happy na birthday mo pa. Ti, nag-react na yun kito si Carlos Agassi. Sabong amo na oh. Ginat-team up sila nga mag-asawa. Ginaaway nila si Shania.
0: Ginabals ang mga netizen. May saltik ni nga duwa.
2: Oo, muna ka to. May saltik sila nga duwa. Kuno kay ambal niya. Ang bayi man, imbis nga ma-realize nang ay, ang muna gala isang una, ang mga all-brown kasawa ko. Antes nga, ano na pala? Nga kumbaga, ano siya, i-istorya ko niya nga bayin na lang. Para madula na lang yung issue, mahipos na lang. Ay, katrapang Ed siya pa yung mismo. Ano man, kapangaway man nga. I-post niya pa si Carlos Agassi nga hindi niyo to matitikman mga muna katrapang Ed no. Tiyang bagid ka mga netizen may saltik gid ba man ni.
0: Dumayara gid ko no.
2: Tiyang bagid ka mga netizen pagid ang si Carlos nga ti kalain kay ang asawa ya balagi na paawaya with Shania. Shania nga like nga ay humanda ka sa asawa ko kasi nagseselos to muna. Tiya lang ang karon ti tuod man tong ambal ka isa. Tas ginahimo niya lang alibay nga ginabalik ko no para nga magsikat, amo na balahaw ang isa, tapos ginaalibay naman nga nga ti kailaos ng isa, that's why gapapansin amo na katropang Ed. Mm-hmm. Pero sa totoo lang ha, mas nami tingog si Shania kaysa sa ilang adwa, kahit singer ga singgi dyan si Shania. Okay. Pero tiambal nila ko, nawala ko no talent sa Shania kaga gakapit lang ko no sa pangalan nila nga adwa. Ti amo ng mga netizen, iti di mapakali mga netizen, ahoy, gano'n ka muda? Ito ka amo na bala mga netizen. Kumabasa mo yung katropang Ed, sila yung post, pero sila yung ginabash sa ilang nga post mismo. So makasaling ka ba lang?
0: Sila, no.
2: Eh, happy na. Birthday mo pa.
0: Happy na. Birthday mo ba?
2: Alam mo na ganyan man lang katrapang Ed, kung hindi mo gusto mabalikan sa uli, hindi ka magubara sa malain. Kay correct. Ang time, maano good ba lang akong bilang, ang time ang mag-expose sa imo. Imagine, that's 2016. And now, 2026, almost 10 years, di ba?
0: No?
2: Pero, nagbalik. Nakita ka mga netizen ng mga comments. Pero ha, sa bagay, wala gin-expose ni Shania kung ano, wala yung gin-expose ang kung ano ara sa chat. Parang mga netizen, nakita na ito nila yung mga may comment. Sige na lang no? May mga amo giniyabi ng mga tao nga. The bash galing sila no? Bash sila sa bukid. Bis nga abit nila, kakampi ang makuha nila. Bash, sure galing nakuha pagid.
0: Pag-bash. XFM News. Ang paborito mong habon, katropang Wendell?
2: Yes, mga katropa, ang aton nga showbiz balita, hinadulong sa inyo sa ating mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Muna din nga aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pag aton nga Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Plus pagid, mga katropa, ini ang may natural nga ingredients sa paraya nga magputi aton mga panit. Plus antibacterial, madula ang germs kag amoy sa aton nga lawas with Santon Plus Herbal Soap. Siyempre, may isa pa kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen. May araktas sa aton yang windumuhan pagid sa virgin coconut oil ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Payang agagaling sa mga mom's class na dumanan na. Kag barangay Takuling mayong aga. Thank you! Express Manila. Katropa, atong padulungan ang aton nga espesyal, lukon baligda, espesyal. Express Manila. Katropang Wendell, nakakita ka na sa personal ni tao nga naigusang kilat.
2: Wala pa.
0: Pero nakasurvive.
2: Wala pa.
0: Wala pa? Oo. Diba may aras sa mga tao nga naigusang kilat pero nakasurvive?
2: May so, aras pelikula ko kakita na eh.
0: Oo, pero may aras galingin ni sila sa mga daw burn patterns. No, burn patterns. Pero hindi nga mga burn patterns mga katropa, no? Hibaloon nato, no? Kay man, sa atin nga balita, special makita nato din, no? Picture sa mga tao nga naigusang kilat. Oh, lang to, oh? Ang picture nila, oh? Daw, itong daw crystal ba, daw snowflakes, ano ba, no?
2: Mm-mm.
0: Oh. So, inagali ang igusang gano, oh, mga kilat sa ilang alawas. Pero ini sila, nakasurvive sila, katropang Wendell. Look at the art. Hindi ba, no?
2: Do mga ugat-ugat. Kita mo na akong sa bato, nga may mga algae, kung kakson mo, dugaan mo nang iyangan nga tsura eh.
0: Pero wala gali ini nagadugay. It doesn't last. It only lasts for an hour or a day, maybe. Well, ini ang design. Grabe, no? Ini nga red, kag mga pukong mga purplish lines ang nag-spread mga katropas ang lawas ng tao. Nga naigusang kilat, pero nakasurvive. Makita nyo ang ini nga jag or jagged patch daw lightning bolts ba lang? O kung frost crystals or river deltas, no? Ini usually nag-appear na sa mga katropa sa skin lang, sa panit lang, no? Mm-hmm. And sa arms, sa legs, kung sa diin, ang electrical charge ang nag-travel sa surface ng panit o sa skin. Despite nga daw, kung lang daw severely injured mga katropa, ang gining mga tao nga naigusang kilat, no? Ini nga mga patterns usually, hindi na sila kuno mga thermal burns, no? Nagkatapoy ni tungod sa massive electrical current causes current nga nagakos sa tiny blood vessels, so sa mga capillaries ang panit nato, sa lawas nato, no, nga just beneath the skin burst. O galing ini mga katropa, once ang ini nga tao nga naigusang kilat, no, may makita nga amo na nga pattern, no, wala siya na nagalas, wala na siya nagaduka, hindi siya permanent nga amo na. So, in a few hours or a day, gakadula lang niya siya completely. Yan, for a couple of days. Rarely, Although balaka ko no kung may ara man na actually may ara ko kilala nga na naigo sang hindi directly kung baga nag-igo siya sang kilat daw di ba ini sa mga bukid mga taong nagkakaigo na naigo sang kilat ang ila ko nung daw antenna sa TV na naglupok ang iyang TV kay naging agaw siya sa gabot sa ano gabot sa yan plug ini te ang natabo ang kamot niya daw nagtigabalaw so hindi niya ma-stretch mo na oh so tigas sa subong arar sa gihapon daw nagano bala nag-stiff nang iyang mga mga tudlo pero subong ko lang nakabalong may mga burn patterns gali pero again mga katropa ngining ang burn patterns usually makita lang for a few hours or a day sa mga tao nga naigusang sa kilat kag
2: gadula siya.
0: Naka-survive. Yes, wadula siya. Grabe to tattoo, no?
2: Tattoo pero tattoo. Hindi temporary lang ang tattoo. Temporary. Ay gadula siya.
0: Yes.
2: Eh, dapat mapicturean mo na dapat, no? Ako nga nga, no? Para memories ka. Memories ka nga amo na ang natabo. Isang naigo. Kakakilat.
0: Sakit to, guro. Ula to. So, yun ang ato nga balita special, mga katropa, Siningaga. Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea. Aton siya nga makabulig sa inyo para ma-improve ang inyong digestion right after mag-count ka mo sa heavy meal para magana ang inyong pagtulog. Himo sa, of course, malunggay, cinnamon bark, katropa, kag turmeric. Ang Santon Gold Herbal Tea ang available sa mga butika sa inyong lugar. Available especially sa aton nga Yes to Health Store. Alas 6:51 na sa aga mga katropa. Mo naman yan itong mga natipo natin mga balita kag impormasyon. Tugay-tugay mag-asunan si katropa ng Erwin Salinas para naman sa programa nga Bullseye. Ang Express Balita Sunday Edition ang ginadulong sa inyo sa mga produkto nga saranggin bakabulig para sa inyo ikayang lawas ang Santon Plus Gold.
2: Ang Santon Vitamin C.
0: Ang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Ang ato nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Vision X Plus.
2: Ang ato nga Premium D3 Coffee Mix.
0: Turbo Dietary Supplement.
2: Santon Gold Herbal Tea.
0: Ang ato nga Santon Plus Herbal Oil.
2: Ato nga Clear Skin.
0: Ang Santon Plus Herbal Soap. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese.
2: Ako naman si Katropang with Del Malinario.
0: XFM News.
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
7: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
5: The Secrets of Health.
8: Santon Plus Gold.
7: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga nag-support sa aton sa heart, sa aton sa brain, kag sa aton sa anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
8: Santon Plus Gold.
5: The Secret.
7: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina. Tungod sa kasi nga omega 3.
8: Southern Plus Gold. The secret of health.
6: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
7: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
6: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
7: Yes sir Josil.
6: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na CD ka.
7: Kung diba kauno naton nari in raw form or salad abi maximum mga ton sari nga omega 3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pa lutuon.
8: The secrets of health.
7: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
8: The secrets of health.
6: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
7: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
6: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
7: Kag makuha na aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
8: The secret of health.
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
9: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
3: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
6: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
3: System Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.
10: Jack!

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.
4: Jack!

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si

0: Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, X

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadalakayan. Kadalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: May lock-up ng bata, tapos may balay ng impapisma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa aton nga pagpamati. Welcome sa pagpangaragad na aton liwat sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye on a Sunday. Hello, hello. Ang aton palibot subong o, aton nga kalangitan katropa, medyo nagagong-goom naman subong, no? Do mamagkuha naman ta. Kay minsan ta ulan, init. Pero may ara pag di pag-ulan-ulan mga katropa, no? Pero handa lang ta ha. Sa mga kuturan tang given Domingo, nag-back-back trabaho para sa buwas damlag sang ilang mga kabataan kag sa pamilya. Padayon lang ta mga katropa, mga abyan.
1: Show of politika sa kasunod ang korupsyon.
0: Anyway, today is September 20, 2026. Dasig lang sa mga inadlauta, dasig lang sa mga sinima nata, mga katropa. It's Burr Month after all. Kinahanglan ta nga mag-atubang, kag mag-hatag sang medyo gamay nga update sa sitwasyon sang aton nga mga kauturan sa bilog nga Negros Occidental. Angot sa sitwasyon, pangamuhian sang aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga trabahante, sitwasyon kag aton nga mga gawi adlaw-adlaw mga katropa. Amon yung hambal nila kuno, kinahanglan ta mag hugot pa hasbong kay Udlay. Budlay ang sitwasyon, na budlay ang mga hitabo na pabayan talang mag-amoni mga katropa, no? Nonetheless, hope the night sa pagpangalagad na mga katropa, subong, tugtob alas 9 sa aga, on a Sunday, ako naman sa katropang Win Salinas. Upod naton sa technical side sa katropang Chris Libranto. Pila ka mga update, pila ka mga balita na ito mga katropa. Ario, update na ito mga katropa. Subungan daw mga katropa, commemoration man sa Escalante Massacre na taon takaroon ang Pinapalitis Development sila. Bantayan tas bakulot ang pagsaka naman liwat mga katropa sa presyo sa petrolyo. Ang initial nga paglantaw kag pag-update to mga katropa, 9 pesos mag hamboy polo kapiso. So dapat subong pa lang mag gasolina na ta kay para hindi ta matamaan sa sitwasyon na mag-igo sa aton sininga mga inadlaw mga katropa ho. Kay buwas kung gasolina yung inadlaw mag pundo na magsaka naman ni ambot lang kung ano epektos ni sang sang ininga sa kaay mga katropa, no? Sang presyo sa petrolyo. Pasalamat lang ta kay laba ang pasensya sang aton nga mag-transport sector. Subong wala sila nagpatigayon untat biyahe kay ang ila pagpati o mag-untat biyahe base dugang pagit problema sang aton pumuluyo, no? Pasalamat lang ta kay wala sila nag-untat biyahe, nali umuntat biyahe gani ni pila lang kadlaw sa baldagi ng gobyerno ta. Ang ato naman ginarantaw mga katropa base bla ang ini pagsaka sang presyo sang petrolyo base tumay buok pagid nagtimbuok na gani ang presyo sa mga baraklon subong masaka pagid ti base bla madugangan naman ha? Ay nako ho kalibutan. Update ba na ito mga katropa dito sa mga South Cotabato mga katropa? Ining nagluntad nga shooting incident, school shooting naman, no? Tatlo ang confirmed nga napatay. Samtang mga katropa daw, 17 ang nasamaran. Anong pa nga pinaka-latest development, no? Sa ato DILG. Itaraon-tara ko nun sa pinaka-update natin. Samtang DILG mga katropa, nagpasaring isang tinaga para sa mga gun holders sa sinya mas maayo puntani nga may ara kami sang gahom para mag-inspeksyon sa mga legal firearms nga pwede sila makasulod sa tagsa ka mga panimalay kuntani nga maka-inspeksyon sang armas daw naglibog ulo ko ah. Para sa mga gun holders gani, gindeklara na gani ang ilang mga armas kay may armas sila sa sulod. May armas sila ginapdan, ginabayaran nilang lisensas na di ano pagidya ah. Nga kinanglan inspeksyon on tani area ang kampanya ta tutok ta sa mga loose firearms nga nagaduging kay nagadamo ang shooting incident mga katropa no. Tanawon ta man ang mga latest development no, ginhinyo ni sang DILG sa isa ka medyo statement ta sa press conference nga hambalya tani wala kami abi nakabalo eh no, indi namon mabalaan eh pero tanaw bla mga katropa area lantaon ta sa pila ka malapad nga perspektibo ang sitwasyon katropa ang nagahupot sang armas all government officials ara sa serbisyo ang ginahambal sang aton nga DILG tingya problema ni nila kay wala ma safe keep insakto ang mga armas. Wala man safe keep ang mga armas nila. That's why pwede maka-access ang mga kabataan gamiton para sa mga kabulastugan. Tanawang tara, pinakamali test update man sila no? Sa aton nga pagpangalaga diri sa aton para tuntunan Bullseye. Update man aton karon sa patrol. Check yaron ta ang aton nga development sa patrol angot sini mga katropa no? O, ginatudlo nga suspect sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa barangay Handumanan na aresto na ba? Dasig ba? Amo niya, no? Dapat amo niya ang performance sa aton nga mga kapulisan nga dasigay ba? No? Dakpanay da yun, no? Amo niya dapat ma maano ta? Ma-practice ta. Oras na ito, 7.25 mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. Ang aton nga produkto yes sa Yes to Health mga katropa, ang Premium D3. Bulig para magpabakod sa aton nga bones, aton brain functions, and aton overall health, Premium D3. D3 na suplemento, masaming nga makuha naton nga mga vitamins sa adlaw, ari na karon sa soft gel capsule. Ang ining Premium D3 mga katropa, bulig ni para sa mga kauturan ta, nga mayara na mga pre-existing conditions nga buligan sila para magtaas ang depensa nila kontra sa mga infections no, as well para man sa aton nga ang aton nga lawas medyo puro pigaw-pigaw na may ginabulo batsyag-batsyag na mayarat na sa mga gulping nga pagtimbuok sang blood pressure da, sakit dito lawas mga katropa because ang pag-edad taman eh no. Nag-spike na edad ta. Tiga-spike man kung kisa mga manabalit niyan. Pero we can't prevent this because ang aton nga suplemento is more on prevention. Ginapunggan naton ang ano ang aton nga lawas. Aton ginapunggan ta lawas naton sa pag ginapunggan ta ang infection. Ang mga masakit nga magdapo sa aton, no? So, kinahanglan ta mag-supplement. Premium D3, mga katropa, mayara sang vitamin D itself, kag-ara man ang aton nga virgin coconut oil, kag-malonggay oil. All extracted vitamins nga kinahanglan sa lawas ta sa pagpabakod sang aton nga immune system, depensa, resistensya, no kontra sa mga virus, viruses, infection, kagunano pa. Ari naman, ang aton Santun Plus Gold, mga katropa, kompleto sa mga ingredients nga magapataas, kag mga panami sa aton nga sistema sa lawas, mga katropa, ang mangustin, aramanda, ang ampalaya, good para sa aton control, pag-control sa mga kalamay sa lawas ta, no, nga hindi mag-spike budlay na, especially sa mga diabetic persons, no, makabulig-bulig ini mga katropa, no, may mga testimony

0: kinahanglan gid man sa kompletong atensyon, no? No? Kay kung kis, hambal-hambal naman. Okay, planga kumalawas ko, kinatipigan ko pa na. Pero, tanaw na, paghahapon, laklak. Dugay-dugay, oras-oras, pahobot. Na-prove tayo na ni mga katropa nga nag-contribute in eventually sa mga chronic diseases, no? Mga masakit nga posible mag-aigo sa aton, no? So mas mayo nga may ara kita suplemento, may ara kita sa mga suporta sa lawas naton. Kag wala na sang iban pa kundi Santon Plus Gold, mga katropa. Ang aton lawas, kaya niya mag-absorb sa aton nga ginakaon, mga nutrients sa ginakaon aton. The reason why nga nagkaon kita, because nga para mabuhi ta, para makasurvive ang lawas ta, no? And hindi lang na simple nga ginundan mo tiyan mo, no? Siyempre, mga nutrients da, kinahanglan tagitman, no? Nga hibaloon kung ano nga mga benepisyo ang pwede mahatag sa aton kay ginakwa ni sa lawas tayo mo. Amo na ang ginagamit naton, mga katropa, convert into energy, lawas ta. Sitwasyon nga kinahanglan ta tutukan, no? Di, kung pigaw nga aton nga absorption, ti babaldaman eh, no? Kahit kung may mga pre-existing conditions ka, mga katropa, hambal nila, hindi na amo na ka 100% ang absorption, no? Ang pagbaton sa lawas naton sa mga nutrients para ma-convert ya into energy, mga katropa. So here comes ang vitamin C. Amo ni ang trabaho ya naman, dolyabi ni siya, mga katropa, para padasigon niya ang pag-absorb sa lawas naton sang ining mga vitamins halin sa premium D3 pagkadto sa Santon Plus Gold, ang mga nutrients nga kinahanglan sa lawas ta ginapadasig ya. So immediately, no? Forthwith nga kinahanglan ang proseso nga ni, mga katropa, no? So amo na yaton yung mga suplemento, mga katropa. Ang bulig sang vitamin C, okay? Pero piliin yung mga vitamin C nga nami ang epekto sa lawas ta. Because ang vitamin C, mga katropa, kung lang taon ta, marami sa mga vitamin C. Pero pag inomo, nagasuka-suka ka, nagalain pamatsyag mo, ibanda mga vitamin C daw inang huo, makabakal ka, tag-2 kapiso, 3 pesos. Imagine, mga katropa, ano na lang na? Ano ka mga nutrients ang mahatag sa lawas sa imo na? So, pili ta, sang alkaline-based ka vitamin C. At kung maghabal kita alkaline-based, mga katropa, wala na sa liwan, kundi ang Santon Vitamin C, mga abiyan. Okay, dogs. Mabakal din sa mga produkto, ang produkto sa Yes to Health, sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. And at the same time, mga katropa, mga abiyan, ang aton nga premium D3, aton Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, mabakal man sa aton mga Yes to Health centers. There is Bacolod, ari kita sa door number 46, Vaco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga abiyan, no? Alright. So, amon ang pinapakalitest na ton, mga abiyan, sa pagpangalagad ta. There is Bullseye on a Sunday. Mga commercial ko ha, kwaon ta mga update naton sa aton nga patrol dugay-dugay sa pagpakalagat ta pagkatapos gid lamang sa mga panumdo.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko.

0: Water, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Apor balit si Niloal Laguna. Laging nga CD. Haring gabi, maatake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Marilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
9: Balansing ang mga komentaryo.
10: Pwede,
9: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang Bullseye.
12: Balik kita mga katropa sa atong talakayan. There is a Bullseye on a Sunday. Mga katropa, morning lang sa mga ma'ams na members sa Makulod ha. Morning sa inyo, salamat git. Medyo sako-sako ni mga membro sang moms Deris Bakulod, mga katropa, tungkol sa may mga obligasyon abi no. Nga kinanglan tapuson on Sunday. Amunya kita nga trabaho, amunya ang tawhay nga adlaw para sa aton, pero sa mga ginikanan ta, mga Iloita. Amunya ang pinakabugat nga pinakabisi nga adlaw sila. Kaya amunya ang adlaw para manindo, manglaba. Maghimo pa sang pila ka mga obligations mo ni Malay. Ammonia ang medyo magulubog at bugat para sa ilang mga katropa, no? Pero sige lang, no? Make it good. Good morning sa mga MAMS members ng Bacolod katropa, no? As well, sa mga class members natin sa Southern Negros na katutok man sa aton talatuntunan pinagi sa mga radyo nila. Salamat kit, no? Check on ta ang update sa aton patrol angot sa ining ginatudlo nga suspect sa pagpatay sa isa ka senior citizen dito sa Barangay Handumana na aresto na mga katropa. Kaunti rin mga detalye, pwede katropa ang Franz Andrew Burgos. Mga bian, this time sa patrol. XFM Live Reports. Katropa ang Franz, may aga.
10: Katropa ang Erwin Donatigayon, nga maresto ang nasambitin ka persona nga ginatudlo aras likod sa pagtiro-patay or sa likod sa pagpatay, no? Sa isa ni ka-senior citizen, matapos si Katropa Erwin naman sa puwan sa sulod sa balaya nga ginatakayo, dara mismo sa may purok NEDF, Barangay Dumanan, siya sa Bacolod, aga sa Biyernes, Setyembre, 18, Katropa Erwin.
12: Oho.
10: Sa ako ni nga pag-update with Police Captain Lela Nina Guting, ang officer in charge sa karon sa Bacolod City Police Station 10. Katropa Erwin, kung balikan sa ning istorya,
12: oho,
10: ang mga construction worker dira pala kay ang balay ni ini ginapakayo ni isang biktima kay do ala imuon na ni boarding house mo, no? So do nagmando ni iyang bata nga dito sa luwas ng puso na gaubra nga ipakayo na ng balay kay himuon bilang boarding house.
12: Oho.
10: So sa aga to sa Biyernes, makato na to panib lang mga panday sa balay.
12: Oho.
10: Dito nila natuktiban nga ang biktima ka na parwin. Doon nag-asko na lang nila, doon nag-baro-uro na lang nila sa sulod sa banyo, ya.
12: Oho.
10: Nga doon kag-ginapatihan na wala na sang kapuwi.
12: Oho.
10: So dito natuktiban ka na parwin ng biktima gali ang napatay na.
12: Ay.
10: Pero natingala, ini ko na nung kabangganan sa kamatayon si Nisang nga nasambiting nga senior citizen. Kaya ang biktima ni ka na parwin, aton lang nga nakilala sa Kaisig Fredo Magaluna. 82 years old. Kag-residente man sa dira nga lugar. So, ginayon, hindi kita parang naging bisigahan sa Makalod City Police Station 10 sa pagtungunan na rin Police Captain Laguting. Kag-diso ka to parang nag-gather ang basante ng mga detalye kag-masilay na kundi mga ebidensya. Kaya hindi na yun lang kami mga CCTV footage pala sa lugar.
12: Oho, oho.
10: Nga nagamit, gate.
12: Oho.
10: Sa investigation. Ang sining makatilingan lang kamatayan sa 82 anyos ng lalaki.
12: Oho.
10: So katotohanan dito nila nakitaan nga ang CCTV footage gali may nakuha gid nga nga persona pala na ay record gid ang pagsulod.
12: So may foul play.
10: Kapalay isang sining senior citizen.
12: Oo.
10: Kag dito nila ang katotohanan na batian nga may gali na tabo. May may kubusyon gigali kay do nabatian sa audio sang CCTV.
12: Oo.
10: Ito may kubusyon ginatabo gali sa sulod tong balay.
12: Okay.
10: Between sa suspect kag sa biktima.
12: Oho.
10: Dito na katroparwin nakita sa CCTV nga after sa kubusyon. Dumay nabatian sila kuno nga dumay nagtig-ik.
12: Oho.
10: Tapos naglinaw na katroparwin. Kag dito na dayon na kita ng suspect nagwa sa balay sang sininga biktima.
12: Okay.
10: So diri na gintutukan sa karon sa Bacolod City Police Station 10. Ginusisa ni nila Katropa Erwin kay napamilyaran mo. Nakuhaan gid ang tagway sang suspect. Kanti nakilala nila dito na bilayan sila Katropa Erwin nagatutok sa investigation pagi sa pagpangusisa sa dugang na mga impormasyon angot sa sining na persona na muna ginatudlo ka to Parvin sa pagpatay sa sining senior citizen.
12: Oho.
10: Sigin pakigangutan ni ka to Parvin sang Bacolod City Police Station 10 ang live-in partner sa suspect.
12: Oho, oho.
10: Kay gusto ni nila mahibaluan kag makonfirm ka to Parvin nga ang nakuhaan sa CCTV footage ang muning live-in partner sang nasambit ni nga ang babae ni nga muning live-in partner kaya ginatudlo suspect.
12: Oho.
10: So, si Katropa Erwin gin-confirm sa Eden Park ng suspect nga ang iyan nga kaupo damo ang nagsulod sa balay. Kay after sa sang incident kay Tropa Irwin, nadula din suspect sa lugar mo.
13: Oh.
10: Kaya ang balay sini, ang boarding house sini, board naman ni sila mo.
13: Oho.
10: Kaya ang babae ini nga kaupo sa suspect, kaya nag-trabaho din sa syudad sa Makulod, dinag-board lang nadara sila mismo sa lugar. Kaya Tropa Irwin, ang balay ni isang biktima, kagong balay nga ako sa din ni nag-board ang buwan eh, napitay lang din. So, likod lang ni pang balay sang biktima, ang boarding house, may isang suspect mo. So, tinsang ginan, tao ko sa kapulisan, wala na siya. Pero Katropa Irwin, doon sa kahapon, or kagabi lang eh, kasi gayon sa Katropa Irwin nga maresto.
13: Okay.
10: Papamakot ka din sa naresto. So, na mismo sa kapulis captain naguting, ang suspect at Katropa Irwin, nagpauli ni Galing sa iya sa ilang lugar. Dito sa Barangay Salvation, si Manuel Kamusya. Dati gayon na niya sa maresto, kaya
13: naman si Katropa
10: Irwin, nagsungka ni siya gali sa Murcia PNP.
13: Okay.
10: Nagsungka na sa Murcia PNP, gin-coordinate sa Murcia PNP ang Bacolod City Police Station 10. Kagtigila yun ni siya Katropa Irwin yung nadakpan. Kasi may man gani kuno kay wala man any resistance bilang natabo. Or wala man siya lang Katropa Irwin nga doon nag-bato sa kapulisan. Kasi yun siya mismo ang gin-aresto na o gin-pusasa na. So kay Katropa Irwin, ang gindala na niya mismo sa Bacolod City Police Station 10. Dito na gila yun ginapisahan ng mga pag-usisa sa iya. Pero wala eman ni Katropa Irwin gin-disclose, no? O wala, yagin ako. Nga siya mismo ni Katropa Irwin ang sa likod, sa nasambit ni nga insidente, nga involved ni isa ka senior citizen, Katropa Irwin.
13: Anong purpose sa pag, ano niya, pag surrender niya Katropang France? Na,
10: hindi,
13: anong purpose to sang pag-surrender yang wala man lang sagli ya hindi man lang siya mag-ako Grace ng krimen?
10: Kaya mo nang ako nga pamakot na Katropa Irwin kaya ti sa investigation sa Bukulis ng Police Station 10 siya mo eto so ging asisa sa kapulisan ang iyang live-in partner ka which is ping live-in partner yung mga doon na-confirm nga ang nakuha sa CCTV nga nagsulot sa balay sa biktima eh ang iyatong kaupod eh. So siguro kay paagi man sa bulit man sa pamilya ya. Basi siguro Katropa Irwin kay amo gina mo basta may krimen ka na himo mapulit ka gina sa inyo mo. Amo gina ang first ka mga lugar nga katuan mo mo kung ikaw for example nakabuhat sa krimen. Mapauli ka gina sa inyo ya kung sa diin ka man.
13: Manago ka to ah, para i-safe keep mo ako gringon mo. Hindi ka rin mapalagyo ka ng forever.
10: Amo gani kay Katropa Irwin. Pero gani kay why gid naga binutig ang CCTV kung sulo pa kay ma'am naguteng.
13: Oo.
10: Kay ti and the why ni Katropa Irwin nakitaan mo. And also may mga naka pokeman nga siya mismo Katropa Irwin ang ginapatian. Nga mong sa likod sang sininga kimen, no?
13: Katropa France.
10: Pero ang sa karon nga ginasikaso naman ni Katropa Irwin kinakaunong naman ni sa custody sa Mall City Station 10. Nakaunong na ni sa karon ng suspect. Kay ipasaka na ning kaso nga homicide batok siya Katropa Irwin. Sa marito ni ngayon at now. So dugang pasapa ni Ma'am Laguting kay background sa sininga suspect do nakaagi na ni siya priso sa sulod sang more than a year na Katropa Irwin. Sa sulod siyang Pasay City Jail.
13: Ah, na priso? Nag-advance sa gali? Kaagi naman
10: sa gali? Kaagi na siya priso. Dito sa Pasay City Jail na unong.
13: Oo.
10: Pero ganito sa Irwin, after 1 year and 2 months, tubla mo. Nahilway ni siya. Kasi sa karoon, ginapangitay kay Guro ang Miami nga aplas ang ano eh, sa Rehas eh.
13: Pero Katropang France, anong kaso yato sa una?
10: Do ano to na naman, do may illegal gambling and basta do itong kaso yun, nalipat ko kasi Katropa Irwin sa kita. Yan na mention na sa ako ni Police Captain Laguting, basta do illegal gambling itong isa eh.
13: Katropa France, prior sa mga natabo ni sa Barangay Dumanan, wala sa mga incidente involving sa biktima kag sang ano, sang suspect.
10: Katropa Irwin, suno mismo sa kay Police Captain Laguting, dali natin gin-trace ang background sa istorya. Naging confirm sa aton mismo ni Ma'am Laguting na ang balay nga ina, Lumakapi lang kabeses na kung nakatropa ng Irving din sulot ng kawatan. Di pagpamangkot pa kay Ma'am Labuteng, kung konektado to ang nasambit na insidente sa tinalikdan kag sa subong naging kabatay gitang 82 anyos.
13: Oo.
10: Ito, ano gito yun, no? Do 100% connected dead.
13: So, laban sa laban.
10: Kaging confirm sa ito mismo ni Ma'am Laguting na ang previous to nga incident sa kinawatay.
13: Oo.
10: Na ginsunod na mismo hinakabalay. Kag ang aras sa likod man sa pagpatay sa sining 82 anyos. Hindi man maglayo, Katropa Irwin.
13: Oo. So, siya rin isa, no? Why na iba, no?
10: Why na? Siya rin isa. So, tindrin na nakasiling bala ang kapulisan nga tigin disclose na ginilan eh.
13: Mm-mm.
10: Nga ang suspect sa tinalikdan to nga pagsulod na sa sinangabalay kag sa subong ni nga pagpatay sa tag-ihas ang balay.
13: To.
10: Isagin ka, ano ka performin, isa lang katahi.
13: Okay, so laban sa laban, may mataga-assume katropang France, pero ang ining suspect ginalantaw, may anggulo nga may kinabtanan to sa pagsulod sa balay para magawat, mangawat?
10: Yes. Nagbasi siguro sa Bernes o sa Gagaon, tuyo na maguro mangawat, ito yung doon nakita niya naman guro, nga doon may under renovation naman ng balay mo.
13: Mm-hmm.
10: Okay. Siguro napinsar sa
13: basi damo kartani.
10: Na ito vulnerable ini for ano, robbery.
13: Mm-hmm.
10: Gali ang biktima dito na nagtulog. Diba si siguro gaban tayo man bala kay tindo na dudla man guro kay matapilan na kabeses man sudlon mo.
13: Mm-hmm.
10: So tindo na gatangama na malangin guro kagiyas ang balay. Tutog na tensya mismo ni Katapang Irwin ang gintapayagid sa nasambiting persona.
13: Why,
10: so may interview ta na pala.
13: Uh-huh.
10: Kaya police captain nila ni Laguting ang OIC sa karang sa Bacolod City Police Department sa update sini kata Parvin na na-aresto na ang ginatudo suspect sa pagpatay sa sining 82 years old na lalaki.
14: Doon nga POI sa Morsha Police Station. Kaya gi-turn over sa Morsha Police Station dari sa ato sa Police Station 10 sa kaaktanan niya isa sa suspect sa pagpatay kay Mr. Sigfrido.
15: Bali ma'am, nga naglamboto siya sa Morsha.
14: Actually, ang ingat po nga, suspect taga Morsha, ini taga Salvacion.
15: Okay.
14: Taga Salvacion, Morsha. So, some time to, wala na siya nagpuli, after the commission sa offense na, na siya ang ina, ano, nga suspect, wala siya ang nagpuli sila boarding house, no? As well as ang iyang live-in partner. Doon dito, sagali nag-dinner sa, siya lugar ang babae, kay kung mag-ubra dari sa Bacolod. So, na ano na mo na locate at isang party sa amon nga natapo.
15: Okay.
14: Iyang living partner, isa man sa suspect.
15: Ah.
14: So, ang ano dito is, gina-interview siya sa ito niya mga kapulisan kay ako man mismo. Kaya ipa-insindi sa kung hindi siya mag-participate, kung ano ang iyang consequences nga pag-aatubangon.
15: Yes,
14: kaya balo siya mo nga mo na, kaya isang papakita ko siya sa picture sa na-capture sa CCTV, nagampal mo sa nga amo na ang iya live-in partner.
15: Okay. So, bali ma'am, din pamangkot niyo ma'am ang babae na, no? Amo nang kaupod sa suspect, no? Ginaupod-upod niya, no? Okay. Ma'am, nang bat sa inyong pag-interrogate sa POI nga ni ma'am, ano ma'am, nag-ako, may pag-ako, gidman?
14: Ah, bali, sa pag-ano ko sa iya, no? Pag-kwa dito sa Morsha, na why siya nag-resist, no? Upod ang iya-tiya. Tapos wala man siya resist, gin basahan man sa Miranda Doctrine niya.
15: Yes, ma'am.
14: Tapos gin ano man sa gin pusasan, wala man siya nag-resist.
15: Okay.
14: Pagabot ni Regan ang pamangkot ko siya, nga siling ko nga animo mo to. Siling nga, ang ano man, nag-amon sa, siling ko na ano, kanadulman o na ano, siling nga, why man, malambalya. Hindi ang actually, hindi na yan mabutigan ang CCTV. Like siya, gidya. Oo. Kaya prior sa ina nga CCTV, gidya nga nakita. Sang amon na nga mga inuras nga may komportanay sila sa ano pala, sa audio, sa CCTV.
15: Oh.
14: Namabatian mo nga pagsulod yan, naglalisay sila.
15: Ang biktima, so, kagang ini nga POI?
14: Oo. Ang desat siya, mabatian mo nga nag-tick-ick doon, may nag-tick-ick black. Tama na tubili. Siya, tapos wala na kagwa. Siya yan nagwa. Nagdali gwa. Tapos asa nga nagagat. Okay. Sinin ko, sinin ang nagsulod. Okay. Ikaw malang niyang itsura.
15: Okay. No? So, Ma'am Laguting, ano ni Ma'am, nang may upod pa ni siyang Ivan? May isa pa ni siyang kaupod?
14: Ah, siya lang.
15: Ah, siya lang ginigali niya. So, Ma'am,
14: siya lang.
15: Gin ano yun, Ma'am? Ginbuno yan eh, ang biktima.
14: So, bali, makakimap lang ko na sa nga, ano, katropaan drone, yes, no? Sa exact git nga, cause of death nga, nambal ko, kagko, anong instrument na gigamit sa iya,
15: yes,
14: no? Kung magwa na ang resulta sa medical legal, kagin pati gayon sa post-mortem examination kagapon.
15: Okay, Ma'am. Di, Ma'am, ano yung, bali, Ma'am, ano yung kaso nga i-file, Ma'am?
14: Homicide.
15: Homicide. Okay. So, so Ma'am, nakaagi na ni siya preso, no?
14: Nakaagi na siya preso previously sa drugs, sa gambling, dito sa Pasay City Jail.
15: Mm-hmm. Ah, okay. So, Ma'am, ano lang gini, Ma'am, ang mahatag talang, Ma'am, nga identity ni Ma'am? Ah, pangalan niya, Ma'am? Bilang edad, Ma'am?
14: Alias Paul ini siya, no? Si alias Paul ang iyang ayo.
15: Okay.
14: Ang iyang alas si Diego Lumampaw, no? 29 years old.
10: Katropang kami, no?
13: Katropang friends.
10: Si Police Captain Laguting.
13: Oo.
10: Ang OIC sa karon sa Bacolod City Police Station 10.
13: Nadakpan sa gali sa drugs kag sa gambling.
10: So, yes, sa matagali, no? Isa ka kaso, drugs, katropang Erwin, no?
13: Oh, so in PA,
10: minagli? Drug, illegal gambling, ang involvement na rason nga tayo na preso siya.
13: In PA, minagli, katropang Franz? Oo. Oh.
10: Ah, katropang Erwin?
13: In PA man, eh.
10: No, permanent.
13: No, no permanent address.
10: So, yes, correct, no permanent address, man, katropang Erwin, no? So, tayo mo ni subong, tigaling pangalakpan. Kaya magbalik naman ni Sai kay Tekon mapapatunayan gini kita Farwin kay CCTV footage siya isa na tudaan sa mga dako na tong ebidensya batok siya mo
13: to ga deny pa sa hindi pa sa mag-ako
10: kung di ka guilty nga lagyo ka
13: to nagbato guro ang biktima.
10: Correct na
13: amo to nga na, base nagpukotay sila na sistema to
10: base kasi sa edad yung si Taido Sanyos, Katropa Erwin.
13: Medyo,
10: ano na nang imo, ano mo, imo nga
13: oo,
10: persa, nawas ba lang, imo nga persa?
13: Persa mo, ano na na, dit na, depleted na persa mo ah.
10: Oo. Kaya ang suspect na niya, 29, pag roast pa niya.
13: Gay mo roast gun pa niya eh.
10: Ay, no roast gun eh, 29, anong persa, yabla, anong persa ba sa si Taido Sanyos, bato sa muning edad?
13: Oo, kada ko sa nawas niya, hindi mangita sa Oktubre.
10: Oo, bugane na. Kaya mo na blaka tropa Erwin, tiya rin na nagayad mga to, banggit ng kaso ni Ti, kung madutlan siya sa homicide. Ano naman eh, pila man lang eh, katuwag ang ano niya.
13: Pero katropa Erwin,
10: tinere naman sa presuhan eh.
13: Oo, nga homicide, hindi sa murder.
10: Oo, amo na tropa Erwin, kaya Ti, masigid na lang may commotion mo.
13: Oo, ah okay.
10: Kaya may napatihan sa CCTV camera nga may commotion.
13: Okay. Oh.
10: Na doon nag-gabdi na isay ko nubla, doon may confrontation, hindi ko nubla sa duwa.
13: Oho.
10: Kaga mula to ay binaglin, nung natihang muli ito nga nabatihan nila nga doon may nagtig-ek na lang eh.
13: Oh, incidental ang natabo.